elangaji ye fe me etia fo anfo nga zutu bamba fo ay kamada ishi.

0: ki sa ya su ya su ne ti la bar pambo ma ti reni ti bur ni san pa kenu ablanyo ni na fa ko abrana ni san yesu ka ke su bo mi enu be su kere jama ina yema fa me antika sono be wasandi mvoni ifienu kongwe sanga de minem kere adafi na ipofo aba na wasandi jamo fieku mvoni fie nu na wamati ako mvoni ni afi na waba aworo jamo fieku nsuku anyi egima yo form aba anwi na aba shi ika yamibie ma mvoni paye asandi ufie nu a iyo sheye jamo fieku wo nu a wobobunuka mpofo yonyinya juma yo form ashika akuruka yako tutui washibuka ma antutui ma nyini anga am tutui jamon fieku ni am sanga tutui ini mvoni nkereo anyakebu nyonkere na bunyi hari mvoni nkpie sanga baju na nyini keni inshe mvoni kpe fomka andu mo kpe gamon fieku ntentien ino na anyere na mvoni yiri antien ino na amfa igwo mbundunu yesu akaki ashebu bekuka yemefeme antika ndere bakao imbatika amanje budoe ifi na inyi na iyo bakaba mbaka be itereki na anumamshi butieresu yesu akaki abo amindere beka nje barakuruka iyo kpano ifa kpano samne ka pobunza na ifa kpano ayiri kanso fasanga samne nu yini kpano ayiri ni yo gima samene nu na ima kpono nwa fu sanga kere yesu gogo nyeme gere kere menem ama ibubu anyindere ngumio dawa sanga nyeme no anye kafo be ashika yesu gogo so inga nteke no bo nteke no bo anyindere beberebe na ngegyo fako ashirinu sambe menem ashimabu fadru nyambu mburi hare nikisa yesu agegyo awe na oyasu ayakijama na oko awuru yesu ni igyal masam agyu awuru na abashika kanagyama onfieku anyundere mbu kiria washibuka sonobe isandi mvoni nla adamandewani fie nti durunya na mvoni nti alekema nu menem jamon fieku nti menem be busu shitana su bofo be isandi jamon fieku nti shitana mvoni kpie sanga nti durunya na awirike mvoni kpie fom nti merekem jamon fieku ni busasa iko yere idunya na wirike adamandewa ni suma imerekem na butambu yi menembe bakerebu bengum atintie ni menembe bayosatie buyibukere fete nyeme awurunu na bufabu ji shibe ejena inoma nu do busun na bupepeshe buje na mene pambere bu ngune ta kasara bushi aurunu be ila asui iso isui tinyini geremni ya de yami bie yesu no anie
1: ya ula yami bie yesu pe

0: Kubi ya Sodom Wulisia. Ezeba mazara na wangale alwate dalazi di Wulisi Sodom. Kiega une kubo oloka kukujika hunulurunga panata ne kubo olodom hei uruzu wegi. Sona kalatu wala uruzi oswazim ede bau ne budodi nao. Ezema rangu ni buu. Mbule tewe na ilidao talanga da lida ungu kakbar lida ngbe kpiyo ne kehezo eyo langye egyareyo kunyomengda leleyo tukunungbao neti wilisi kalatu ndurga dunu kie kuzoroyo kwaono kalatu longdakeyo kuholu hiuni naale kekeyo hiuni naadu zunga mangba hiuni lurunga ngulanzini hiuni nakunga yo eyo welo urung ugu indina ni pagbao gemie oso welo urung ni buu tuwilisi kubo olu nyawaile oso noyo vairoro nyewe ngyong nipetine piyo ni ngwilo zi ngu udom ndi uyo nyizi usu udom leni nyurunda nyanyazi tu wendigbekpe lakini ngba nyalangye ni wendigwekpe eyiwe bagbezo ni urung yo ewele urung ni odoyito mba bagoyo urung yo yo wiyele nye yo kibolo wei nye nyadu ni urung yo mhudom ni budode nao mroko uru yo yo bin mbubu yo yo mzo alaga yo nlaki urung yo nyalaga sidale ngwele nyaza mozi puweze eyo ewe ni langye ni nghozo nyibia lida ugebangu mba pewekayo nghowe langye pisi ude kujo kubolu tomle oso mlabole
1: Kristo vema ebali kustini hisi agande jesu aleluya
0: teo nwedeu kobolo ngbeu nwedeu kobolo ngbeu kobolo nyewe nwedeu ni ngbeu yo nyada ni sole mdu ni nzolo mba payang yo bigbipi wilisi madema hai kobolo ni mono mintindang nwedeu kobolo ngbeu agewe na nlezayo agwekpe aga ogwomze alunyede kobolo ne asanya here mbubu yoyo nge oso ne nlaka hamalagase nyeke na oso nwedeu kobolo ngbeu elenye kobolo nge zolo yo nubudode nayo nwenika nabanago soalem ne dutu yo dom puzunya daru kyonam ne na mambudo die nwereu kebolo ngbeu kaloto natulendo polo girereu takayo rumamba koholulutu izu kekeo nenu lurunga ngulunzini nenu lubenga yo fezu girereu lake ne tademereu ne oso tuwelesi kubia te jandu yo fezu girereu kwang tasinau mbubu yoyo te sengdemu jamie fezu girereu mama demu royo ne kubusinze sve yodo yo ne oso wei ena langadayo ezeme fezu girereu lamaza ezema mbozi zi ye fizu oloke tomu ya yoga yo kuzolo mbo oso zola yo kubolo tomle eso mlabale
2: aleluya
0: hulutu kubolo zi zi pukbao nilele yo maya mezeme gbadena mbumbu mamuja julo yo malabami ni etelebu aleluya Yesu Kristo dom gabando yo Mateo greru da kayo da ko holu hun na du su ke kyanen na nzanga ngulun zin ni nazan na du zunga yo Yesu dua eya oduyer ni yo mbu yo zi oso da gwi yo gaze eywe urudo mo gabanga ahayim da yo eya ran rule ogoyindu ko emeza kalwa ne ere Malanyo waze arubele kalwa nyo ada chajala mdu ya wolo ojolo mbu yose si cha patakuruma kabanga unguru nya hayem dake kalwa linli ojosu wese si mungu indi labu na mbu yo ele mdu ya abosi isi si mzo ala zuru ulo rikpeseke ojosu wese si ae patala mbu ne ekpende ne malaruro Iye lebe dinge, papa ole, nabuko abitale rigere wye. Wye ile, maa heijera asisi. Oko galo wafaye, na ohokige ho, na osoge ming. Piye le malayo, usuye mungu da.

Bosubana bakri eta yirena formation bayankuru ko akakaka usanu juma.

dama shione yu amanshe nga shanyama nyame to ankarpa kwa tu sanga biyenge shiwa sharif ni yetanafo azmi tarasa mukuruja mengo nyame ni ambere ya kanshimi kone ya kansham nagwango yanga nagwango barani ibiye sodo ndo karamo woro ya swala jole ya suna kanshi nagwango do barani ibiye so kerebuka yesu nga shanyama bare barani ibiye so ya toko kanshane yu ankara konkoni mbo alaji munero woro ya swa na kanshi jama kere konkondo ndo alaji munero ni ude mwaya kere nga shanyama bare barani ibiye so bashida kosano yeta nafo ata biyo nifasule na nakaku nakaku do barani ibiye so ata wara ya swa na kanshi la mwaya na dabashi na yobanshemea nga shanyama nyeme tokarpa nyeme yake yao nyine ya shida kune itoko kwama yeta nafo yanga charakpeni ndo shidu biwo sangbana charakpeni sangbana munga nkanshu na osku ya suna kanshi nyinga na dabashi nga shanyama nyeme tokarpa nyeme yake yao keba nsenya nyeme sanya keba madia nyeme idea yetoko shiribe berebe fama la moya ndo abu ni ide jama kerebe buo wanjoka wanjoka barani ibiye so kere konkondo abu yesu doa shidone yuanshe abu kasuni tu nyinga ngari barani ibiye so yetanafo sisi di ni la moya kere kwakwati bebo ngari do yenge dankara shine yu amanshe nga shanyama na soko barani ibiye so alaza woro kanshido na adabe kere konkona shi na yubanshe mea kotu ya shiwa ganiu ankere konkoni yenga na soko do yetanafo alazale na lokusko yenga yetanafo ganiu woro yaswa na kanshila moya na ndajamashi ya dambara shio na yuchira ankwa wini na ulanja gwebaka mbukasuni tunyinga buka kereba mbuka yanu uwe kurubwa sonwa kere dumanti ya shirikwa wini benya dumabu yenga bukanshi nyinga mwa bibakani Neda mbele sikuwa shibe berebe na yu amanshe Ndo sungare Biwuni fasule jawakale Jawaka barani ibiye soa shida kosanu Na yu bumbu na adabe kre konkona shi Na yu bu mbubu kesule Yedo sikuwa shibe berebe na yu amanshe Yetanafo yeshiwa Yenga Nandiki jabari kwa oku ni ide jama kere ndo jabari kwa kule unu ude mwaya kere konkoni nande kedole yenge dawa shibe berebe na yuanshe nga shanyama patibori aga woro yaswa na kanshi patibori bara ni ibiye so kere konkoni na yubanshe meyale patibori do ye yakabe nyeme toja makere karpa nyeme yake yewu safura nshibara munga ndo wa shibe berebe na yuanshe komongo do osku kanshi jama na yubanshe nula mwaya kotu nyinga mkere kwa pati nga shanyama jalondi barani ibiye so ndo shido ashida kosanu na yobumbo na kanshi bubu kayasule ni ashida ntoko koma yenimba mne shimba ndo amido mashin yenga mache amido biwone fasule nakpeku do ndo amido woro yaswa na kanshi mwaya kongkong kare mamshi dole nakpeku mamshi yenge do skwa shibe berebe na yuanshe nga shanyama yeshiwa amza woro yaswa anwa manyi bosido na kanshi be kare kongkoni nakpeku dole yenge yuanshe na yombo kalani barani ibiye sondo kofi kende uloja bwa na adabe kare shido na yubanshe me nina shida kone itoko kama yenimba mne shimba ndo ata ini jama kere konkone bebo nyanchare do barani ibiye so kere toko kanshando ne yu amanshe nafisa nzarafe duanle uwe nga shanyama ya doha shibe berebe ne yu anshe ndo moshi bebo ni baule unu ude jama kere konkone ye yombo buka kereba mbukano sangabe ye mba mtarasa ye nga terifye bari nye mekwa memea ye shiwa mumuni sharif ni kotu koko azumi tarasa bajabu mengo wo yede na jojo ambere yora ambere kara ya falabantu ambe atanama la moya tiemu no na yakoro yoyowani nyine jina fesku na da jama kare kwa kwati ashi na yu moya kare konkoni mbo nyine ya shida ni toko kama ya tanafo konkon kare kwa kwati bebo naturi bara ni ibiye so ya shiwa nagbeni momodo unu de jama kare konkoni naturi do yenge do shi ne yu anshe nga shanyama yetana fo Idrisa beti filani fofo jangwale gorgo ayo nga shanyama nyeme tokar kwa nyeme yuembo nyeme kanshia ikanshan kongkong kerefame
yange shimban karabe bo tuleba tuleba bara ni biye sokere konkon ndo masaudo worobu kaswale ni tuleba bara ni biye sokere kanshune yombo ne wulo kwaweni yeshuru kwaweni de na koro kanshingam na yo ban shebu kayale mbobara yashibara afoi woro awone fasulenga na lokbandi yande yasuna kanshi na lokbandi bara ni biye somer manyo ka kiyati nshibara yasuna kanshi lama na kanshi jama na kanshi lamoya ya doskwa shibe berebe na yohanshe jonjongo so bara ni biye so yetana fo mandani yanga mandani mandani le ini de moya kare bu konkoni be woni faso jonjongo so do yetoko kan shankare o ne yo ba ye yo amanshe kumongo kan bara ni biye so kumongo kan kumongo yanga yaja yeshua yaja bele yaja be ni de jama kare konkondo ye dama shido ne yo amanshe atawa ni de jama kare be wodongo ngasha nyama nyame to ankara konkon karpa awabo yanga be wo jefaso yaji ye mie dumale ye toko kan shankare do ne yo amanshe tieba ni de jama kare konkoni be wo tichango ye dama shido ne yo amanshe yao charakpeni ni de jama kare konkoni ye kan shando ne yo amanshe nyina shida ni woi ya karashina yokan ya kombi yanga karashina yokan ko tu ya sunsunu no tenge mambe mswa itake kureson joba so nyine ti ya gina fene shiri hake ne shiri jama be koyoki warakpinu amaka shie timenga be koyoki wono beberebe amaka shie nyeme labari itake kureso awarafi banwa nimba munshimba radio communautaire si sosofom itashida bukakar banfa bukano yokar banfa yono sanga be shiwa yaniwa yetana fom bebu jabu mengo momoni sharifo ni koko azumi ni yanga bukuru tarabu mengo sa nyuma so ya didanshe nyeme fema didanshe jama didanshe la moya didanshe kabatarasa yefere bu konya ni konyafa yefere bu ajafom to nyeme mabaja nyu abaraka nyeme mabaja ni bushia mfo juma be yakina ya batana jambu to nyeme mabushia mfo uwe yeshua sharifo koto yetana fazumi deke woma janno shisawari ajabe wa barabe yofie ye son softe do ye mindi fite do ye de mindi fite do to nyeme me mindi ni me son softe nu nimba mshimbam chama kere kpakpati skobe bukurubari haribe na niya ki yiba na okuraba abama ye shirife mekone nyeme fenka toto e karpa nyeme fenka tofato e ibe okurubari sko we nkato nka kewo mikundo yire koroto ankara konkonti su nkato to nyeme fenka to nifama jama kere chama tieno la moya tieno la vonshiti ebo no kandankere konkona shio na yu amanshe miwono tukumba bane kurushieja ne kurufa kushibu kasu ndamashi amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana amanshe bana